0: Kenya National Chamber of Commerce and Industry obatu na obatu ye na neo na tang nekeng dari gisek tamanak ang man awi tarik tamanak lo ang gabarta na bawuruga den sa ni tani ko mita paranda na bagabarta ay tabutugo keterter ago ng titi ni mongar mongare ti mejo na ang mongare ng mejo na ibig o babay shono ko keterter iti ni nafas ni barta mongara na tana ang gore na tani tita tawi ye ang dari gisek yata ja tamanak ang man awi tarik tamanak lo arawi na tag na ba tamaneng yuta bawuruga den sa guni tani ko biyas ang gini mengareng ng nagararan ini nafas kabesa na baba nag mengareng ng kong etera bishop 50,000 imuji nyurcha gya baro inda na bai bar ta mengareng ng matin gegir jinsang nam nafas ang guna agitej bo mengareng ng kutok wa barak pirisi men namba 0203-927-000 na toko 0203-927-000 ana niru itaj website na ba asis2026.kenya.chempa.or.ke engore not an garara ni bindi to gul kibagenge en paraindo not on the miguita ni gastonda ning tetutinia asubuhi ni wabita brani nge gas gastonda tageng new dega tagenge ke gas ki wajungo kipchonga siya ke gas arab kembo anuama arab kembo mi francis o mi mkulima tago wami gasar tange jagte
1: jamge bishop yamuna
0: mami ngala mkulima garibu I mean kipchonga
1: Mshonga na
0: Kipchonga karibu.
1: Yes, gongwe bishop. Gongwe, amacha na fast ni na chamwa ga ne weekend round da belugu ni to wi to le. Kwa wi to go gongwe bai bai ni amacha wa ki gongwe kare da ni ba shir no go ya. Agi ni ba da ni go ga man ta ni o gi ko gi kel jin ni go ko ngala le tu ke mi che ne ni. Agi ni go gi go na fast. O ko bro gi tu ga mu chi go ma mu da fat chi go ni chi ga president ana emi ñoo ne bagay ko tu ke mi ache ama jo le ji pon gesi no ni ta ne boy ama jo ke ko go fiyo go je jo get kala en continue ni go bo me aza mo si ma par jo gi ne nda te e ba shi ni go tinda all over the weekend o ba gere go ko en ti go commission ni ba shi ni go ba ta stand continue go bo me ama jo ke ko gi no ni ta ya gi ma pishi go gi le go ko mi ba shi ta ga tu ni ga ta start ke wa ko gi no ta ama jo ke ko gi ga ba na e ba shi ni go ta se nda nile tune bishop nama cha lech bigi ke juga chiba yi o meti kongwe en gi janat ne yi ki was sniper ki je za je sniper fc ago yi ki ya ki sire ni ed ki sire ni police ago yi gogi e jinja ro mu tin gamo sta ne ba je bishia mir gi ki kongwe en ba tenge le agi mur komen ka mu ki e betu ne gi je za friendly ma je pize ag sniper ko yi apo yan giga giga iya bua bi ago ma public demand ko o si wey jana dan o ma jowe ki gungu no ni tan ko gungu nyamu ti abisha ago gi ko gi mi e bay bay ji ni betu no tan ama jale ji pungezi ki mo ago gungu mur ko me ne bay shenu bari ya ni ro to ki bua tene ni tan ada ba bisho bagari ama gungu betu no ni ko gungu
0: ngoy ngoy ngabe barata na caption na ara prono francis ti tap ke ti
2: pas ko ngoy mi sen ko ngoy mi sen ko na rap tan na pas na ko no so bit kero ako ba wugi komokol ak meseng ora ko pike mi komnye engen serial ta William Samara buta ti yote boisho ni te jo ta ko komnye ko bi se kwa je mi te ko ga wala le bi ko bun county stol to mori ta kwalenji kita na tai twin ko genda bi ko liam min boisho ni aso bi tu tarat pi amu William president kume mu ti ko capture to ko me mu ti ko William kela ko ana ko kela ko kwet kende bi ke bunu ko potum ne keter te so bi to tore pi ke le ni ko ngi ja tol na gi on na pa president a gi tore pi ngala lu te ke mingu no ke ngala le ko trak ko na ba jeto ko ke ko ngala lu liam ke gi mi bo me ye gi mi o tin gishu a go ye gi mi o tuatan a ke na musa ma ko gi ma ko le rani ke wol le bi kra na trak ko ki ta rani na gi sir ke ko ne ba jeto ko trak ko ko ji ta gen ne trak ko tra na ba ji ta gen ne ne mi ne apointin ko president na gi ko ne ba jeto president kutunda trak rek utaina na ni ko bar ko lagi gimi bo chetanum ko gon ni ko ps ye ko minister ye ko md ye ko ceo ko ne na ki dp ko rai mi tundo so trak rek ot na bo chetu ko bor ge ko gulo ka ko mo bing mesra ko bayin ti je tor ti bing ko fis ane o ge rang guno ps ke san bil dagne ko ga mo bi ko ke san bil yo ko ki ko bo chet na garan ko tor president asa mesin guno ge tul tonga da ko bondo amu ge guno ge rawno lin tulo lin iko se kapsa ke lente lebi gbondo kapsa ki geri ke ke ki paise ti to ko machinan ko sa ambelo ali ni ko kapsa mu paise ni ay nebo ngalekab kibandok, ngalekab pass certificates, ngalekab passports, ak ofisit nyo kora ngiwe, kotochi, ketochi kora ngofis, tindo bichi kora oranin, chemi ofisit nyo chetochi biik, ako jiji, kwe pi kasi tak pika pachinani, chepa kiraung, kie mongo ofis nyo kwa kiraung utarit biik, kele ni kongi kipsang pili ofisit nyo sema. Nebo yungo, PS, pitok, PS nebo tourism guno, igere ara pitok saa yungo migraung, kaip ngalekab tourism, kwa nyo singishu, kwa rapito kwa kasi ni kwa raran, kwa kenta kumi migration, kwa education, ako ngulo ako mita kumasta nabwa tourism, ikere rapito kwa kasi ni kwa raran. Nungulo ako malo, kito ato kwenye wati ngisho, kwa kwenye kwa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kosungu kwa nikuwa ngale kwa peki teche selangoshek ako trile ni peki suko vitu peki en pik en pek pik ngoli pa machinani suko nyo pik peku asulteta president nabo lete kwa Jeff Siror MD nabo Kenya seat kimozi kelete kongo Jeff Siror kapsa ngasi nangarara na kikwale amu Jeff Siror no konda kwa namu kwa MD kukito kwa isha tap Kenya seat kito kwa suche korona nente kikia jira sa nangarara nyo nakita shoni nyo ngeleza ni pik tungi ngele MD nangarara nenyo lagi tersier, asal kami kau elasan pi kau boleh cuci presiden, boleh cuci nengah Kenya sih, boleh cuci kita setan gimana tak Kenya. Pandai aku nolak tu, kira pandai aku tu setan aku minyak cegi nyorpe, cegi nyoropta. Kau kiri orang korea kararan, kau cuma nyoropta, kau kerjain ke bingung nak mesti kau call pekanak. Lagi ni cegi nyoropta kau suka pandiat, suka tuka, ingwe acun tu kau jun, cuko ay Kenya sih, cuko produsen Kenya sih. Kami kau minyak kelain yang dia cerita kau kau, agelin presiden kau kau, amu kena cerita lagi kau jenpoi siapa kerana, aku kengen kelu, negi tu nyonya dia cerita, ya tak kau, kata cion, kita nyonya lepas ni korang, aku boh, shot train season, negi kelu macam kau nyonya, macam kau kau suai, kau nyonya kau kau kau suai cewune, cebo, cewa mereka kasih ista, cewa mereka korang jenpoiin, aku ay kau minyak kelain dia cerita, sama dia cerita kau kau mising poi siapa, atau wajib, kau abung kat tukul, kengen kelal tak kau cerita ni negi. Negeri kita lagi kau bercakap Maryang kaitan aku tu tam Maryang 2027 aku mau ambil kan pada ketua Maryang agil ini Maryang itu pihak balda otia Maryang kau jadi presiden guno kuasa mungkin kau jadi presiden amu limbalda lagi kau bercakap dengan orang ni kau guna kau kima jadi tenaga rais agaknya nampak soal konstitusi keliru kau bising kau bercakap noy transfer jadi tak keti
0: Ongoi missing Francis Rono, ingalala nipa Francis Ngiman, baishu inata na kako ya IMD nipa Kenya Seed Sami Chepsiro Kwa kutamati inata kekonyone inendet petu tap jumatatu studio Kutanyone petu inata nipa mtu kutuyok baishu itake kusom kunyo jumatatu MD nipa Kenya Seed Sami Chepsiro ya tap kuna mkando na tena nato nipa Kenya Seed Kukako ya baishu ni kikororo nini Kika sakot ngalala nato niki ngalali Agriculture Cabinet Secretary Mutai Kagwe Yagi ngurute jika peperta nato nipa Transoya Kibagenga MD nebo Kenya Seed wakimut kwa magole tindoi Kenya Seed keswek cheyome ago tayare kopcheita keswe jota kuiti wakulima misingi nga sarita nebo ropta nenwaje ago kut eng kenyine nyone ago wara kwa miskule telelot ke Kenya Seed nginguno amu kando na tena tanagarara nebo MD Sami Chepsiror mano kito ibu wati kora ile eng kenyini tanagora kukimut kwa mwa auditor general gole kachigil kitabushek tukul jota kibarabishek chotok chibo Kenya Seed Company kutokile kakitelelchi robinik chotok chibo company noto nebo Kenya Seed ngoret noto neijitad so kagojinet noto nebo Sami Chepsiror kutelelchi company noto nechope keswek eng emet ap Kenya kutelelote nginguna mwaat kele liboni kuli kibo keswek eng kasarta neyamate noto kamune tindo emet ap Kenya nginguna keswek chotok chiyome chibo bandek ak rurutik anan ak minutik alak yeterter noto kamune agoteki ngamitu yetake nkumalogo ragere kumwae nuu nebo kibaitinik ako baboishet nata nagararan nebo Sami Chepsiror agelini pongesi kongoi cham kubo cham kwa mwane ndat kule kesuwaate ko sabet kama kule kesuwaate ko sabet kama kule kit niribe kabisa kambuni nata nebo Kenya Seed ko quality nata nebo keswege gergele kagribe age telel chengoret nata naititaat nata kamune kimuch kikwajagot kunu notiot kwe kagengeng parastatul negi telel chengumye kunu naik chukiki kwa ita yengkomasta nata nebo Kisumu negi kwa chene neo nebo kiboitinik Felix Koskei. So pongezi boisiet noto ne kararan ako kakoborchigei kora keger kele kakeisto keswek che maititootin anan fake seeds ako tanyokoarorwech chutok ak alak Jumatatu wikini nyone yenyokong'alale kole une keswek chotok che magat kekol eng muda nebo arawek chu ng'ering'en chu kabit ropta ako makele mite ropta nebitu nguno ng'ete arawetab taman ako arawetab taman ak aeng. Kebeberwek alak cheu komaswek chebo Nandi ak kebeberwek alak ako makele muut korobat akoi Januar. So nyiketebe MD kelechin arabune asing nguno tos kikol bandek chu kocham kekole chebo arawek lo amu kauma kele wendi robat akot koit olimbo Januar biik chebunu olimbo Nandi kotos imuch kokol bandechotok. So itu yuto bo studio Jumatatu asikotoretech kokuiyewech nemano kelen kongoi eng boisiet noto ne kararan eng MD noto nebo Kenya Seed eng boisiet noto ne kararan neyoe. Dakikaishek kolo sikobit keit kebeberta noto nebo sait angwan oloituitosi ak tetutiet noto nebo Gen Z eng dakikaishek lo chemite eng tai otuitosi ak Scholar koboto Asan eng yuto bo studio laini ngotakas kastoik che ng'ering'en chetokomite eng lainda ng'oliot agenge anan ko aeng komakituch. Arap Ngetich eng Jepteri.
3: Chamgei Bishop.
0: Ngararan. Yes sir.
3: Kongoi baraita nekekono. Amache awekchi kongoi ofisitab let ngo
0: Kenya School of Government. Kenya School of Government.
3: Nakaba agriculture no?
0: No, Kipronorono.
3: Kipronorono, kamache akine konyorwo kasta biik college sikonyor Nandi akine. Kap kitinye problem nebo ratilisiek ak ngalekab bucher. Kimache kiwekchi kongoi Kipronorono ino. Kilechini konyor nito bo Nandi sikosungukan akine. Amu kitinye problem noto kora nebo ratilisiek. Ko kikawe Huduma Center. Kitoche biik komie Bishop Edu. Kamache afailan ng'alekab KRA pin. Ko kararan kitoche komie. Kimache kelechi serikali kongoi boisionik chetesetai. Ko Bishop Edu asome kityo arambee nekabo chi nemyoni nekalechini kiyoe mutai Jumambili Nicholas Birech kap Rafael. Kilechini biik tugul kaketoretkei. Kongoi ketuye Jumatatu.
0: Kongoi meyo sasom kora kastoikcho kitindoi oret noto nebo kabarastaoshek. Kakere kamachu kochang'achech kabarastaoshek konoto kora ko machomwo ng'atutik kebe kebeberata kitindoi department noto nebo kabarastaoshek ng'ete wikini nyone kosinyikekono ak namba sikoek rahisi ngomite kabarastaet age tugul neketinye kimuchi kinde kebeberata kila kokebata logoiwekab emet chotok kibo sait agenge eng koskoleny komite boroindo noto nebo kabarastaoshek chebo kawaida kebeberta netai akomi kabarastaoshek kora chebo kebeberta nebo aeng chotok chebo meet. So ngitinye kabarastaet nebo harambee, kabarastaet nebo kanisa, nebo tuiyoshek cheterter ketinye nafasi notok eng matuet notok nebo kabarastaoshek. So meche sasom kou notok amu ngot kachomchi kobarasta chitugul kabarastaet age tugul netindoi komami kiy nenyoru ketesiet ako cheng'e kora simatau kasech akot kemi soet. So toretech keboisie matuet notok nebo kabarastaoshek. Karibu Arap Kemboi ng'aliot agenge mamanda eng studio.
4: This call is now being recorded.
5: Kongoi Bishop Edu, kongoi ak atsa kabemo, rani kokwet kabemo karulani en nafas nekekono. Ketep ngoyo neo Bishop Edu ile, en biik choyoe kasi eng serikali anan ko private entities, kokere kole toreti community, toreti bororiet kabisa. Komo nirekini kora sitrani. Mja boishe ketesyon ebe mo Bishop Edu. Kwa agenge en radio callers chaka agotebi en kasarta negoi. Awe chukongoi staff chebo mweshmiwa DK. Ngiwe office ananinyo rungo lab ground. Staff chebo NTCDF kondojin chama nebo NTCDF en soy constituency. Ak staff chebo constituency kondojin constituency manager. Coordinators tugul chemi eng every wardishek tisap eng constituency ak chitugul ne ae boisiet akot eng olep ground ko tepche kuyo mi mweshimiwa DK ground every corner amu biik cheboisiechin. So ameche arikchi kora sitrani kipaitini choto ae kasi nko ofisi na pana kwa nito DK ike nile kako kakara ndo ando inde tisho vedu lakini mara wafanya kasi jiki higo wajibo ishe chemawai bo ishe na kararan inye kwa shimula DK engineer tisho vedu netelelijin construction school che teseta in constituency. That is why ngaigi ngo renovation and ngo new construction of a building a project kutia eboishie ne street ne jula ko he has an engineer ne ingen boishie nye so aleji ni gongo engineer inoto inaati ngurone kabisa sungu kani kukere boishie ni chibo mwishimu wa DK ara kora yaga ingbasari are kini kato isit kora chief ishek ag assistant chiefs ak poyop kok amu lawyers ni bijota kabisa ag office nebo NGCDF yaga igiko ito basari. That is why ngigas kingalale basari ago muje go itchi bik che mangering amu connection ina ta gudrabo netingege ofisi ta mjumbe ak ground leaders che bangao che indo jin girwogi chiefs assistant chiefs ak wazee wa mta ak chitul negurege team nebo mjumbe giwe everywhere inyoru bikele team ta mjumbe no team ta one ni projects ole mi projects ai ne ba constituency ko ngite te olege ite ago mi position ne ba mheshimiwa DK ko ne ni bigo byoto ne gere ile ox position ne ngite te guyo supervisor ne ngani to dige ata constraint
0: ko ngai hai sai ta manera ke ba
5: because of peak giwa ke position otherwise are kini ra sita ne staff che ba NGCD ba constituency office ak team to le ba mjumbe agirwoge
0: ngol le constituency ngai no ngakwega to la chega ke ba to ke bagenga le ni ye mandai wendi ga se nang guna ni wendi ga ni sa ye kicha ni le ke ba ishe mai thane ba asawa lotion kina mama na kina dada ni ba ishe soft glycerin and tinda rich cocoa butter agomi tegora ne ba kina baba nan ba ishe ni ngure ni o ba ishe ne ba cool buster or hydration booster ni tane go ngile ga kabisa ma go ma tinda grease tiane le grease free yani mega so wa ga ye tin mai thane ge ile ge aga ma ge le ngile ge lotion ni tani ga so imi go mie sawa lotion fry your skin ritual every day eri lege baishe maita nata ne basawa lotion and we tool olimite chi niki go boring sabet ko inye mesaske amagun betut nagararan ke gura nai dwina raptanoi
6: piga ko lenji onge beta o gigi lego si betu ke gana
7: kitane so re gab language
8: kitaje kitu ko lengu no
7: kitaje se kitane
8: hi jamani ngizo tanungu na ngwiki agi sere mbole jiki letese
7: akene
8: hey hey hey tiba blengwete kwa nami juwa lege juu
9: kongo inka neti jeno neti bikwe mawaya onge testae agi sire ngaleke omuwa mbama kitae sokororek jiba tetanyo katae ngawakinye jiba
10: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
11: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.